0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8:59.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Kung gusto kag kusgan nga resistensya, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule makatabang sa natural nga suporta sa immune system. Isabay ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, kaping herbal na makapabaskog sa imuhang adlaw para sa lawas nga luwas ug lig-on. Pito-Pito Plus Capsule o kung gusto nimog enerhi o klarong alertness matag adlaw, timplahina sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi puno sa anti-inflammatory, antimicrobial o analgesic properties. Nga dakong alibyo sa mga naglisod o ginhawa. Ilado sa Pilipinas ang lagundi sa pagka-epektibo niini kontra sa mga lain-laing ubo sa mga kabataan o sa mga hamtong nag-edad pati na sa mga katiguangan. Pipila ka mga balatian ang kayang masolusyonan sa lagundi. Sama sa almoranas, digestive trouble, sakit sa atay, respiratory problems. Sama sa hubak, hutoy, tungod sa antitussive o anti-asthma niana. Kusgan ang lagundi mupakunhod sa mga paghubag sa mga kasukasuhan o joints. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Pangalan gani di mo, sir?
8: Romeo Sobrio.
7: Sobrio. Pilang edad di mo, sir?
8: 59, sir.
7: 59?
8: Oo, oo.
7: Ah, okay. Taga-asa ba na ipalihog si sir?
8: Kaya, sir. Tagbiran City. Pinala siya mong program ka na kadalao na, sir. Kadalao kumina siya mong programa.
7: Galong ganahan makamabinaw?
8: Makatawa, makuta. Nilang ipuka mo. Kuan ba, tiguan o repukan niya, o bata, o kapasang kamay ka mo, kuan ba, kradlaw, kung
7: kapasang naman mo. Okay, sir, unsa man nga produkto imong ginagamit karon, sir Romeo?
8: Kopi, sir, ngarang kopi, basta kopi akong gamit siya ng produkto, mora yung gamit niya, sakit pa, pero kanabuntag, o nabindom, inan akong inom, kaya ba, luwag-luwag, mora akong ibati, ba?
7: Wow, sige, sige. Sa kanian to, naan na kay mga kopi nga ginainom, o natilawan?
8: Sa mga kape hakong kuanon, sa mga kape hakong imnon ba niya kay pagkaroon ko si Muhag program, kumutry ko, bukubi o bukangay ba ko, o moto, nindot man di, ako lagi bintin.
7: Wow, salamat, salamat. Sige sir, agdaha palihog ang mga taga probinsas Bohol nga mo inom silag pito-pito herbal coffee mix, sir?
8: Nanawagan ko sa tanang kaminaw karon, labi na ganyan taga Bohol, na ako pa ninyo, inom gid mo aning herbal coffee ni Sir Unio kay nindot gayo. Makaayo sa gilate. Pero di pa tingog ang naging adlaw makuala yun mga 2 weeks mga epekto.
7: Praise the Lord.
8: Nindot yun kayong iyang kope niya. Except nga kuan lami makawapon sa imuhang sakit o sa kita sa sakita nindot ang iyang kuan kope yun.
7: Sige Sir Romeo Subrio, salamat kayo sir ha.
8: Salamat po kayo sir, salamat po.
7: God bless, bye bye. Kumpletong pangalan ganin mo sir
9: Romel Flores, Kapatagan Lanao. 45 ko na diagnose ng diabetic, sir. Dugay kayong inanto sa akong jambing sakit na naligin diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga, mga 2 katuig na kapin akong gainom maning inyong produkto, sir. Pati nang sa akong mata, medyo ni aninag na po siya gamay karon kay nagmintin ko aning inyong pito-pito ay drop. Daot po yun akong baga, nagluwa po kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya yun mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko, katong grabe pa kayo ko, luwa sa bunta, luwa sa hapon, tapos kakapli ko buntang hapon, muna doon na giambing diyan, sulayin ninyo palit ang pito-pito kapsul o pito-pito ay kapatanan produkto sa pito-pito, maayog kayo alang ako.

0: kahirapan. Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside. Start from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yeah!

Adlaw! Maayong adlaw si inyong tanan magasilingan. Welcome na usab din he sa atong panag-uban sa programang Gulong ng Balad. Kauban ng inyong ubos gahigala sa kahigidan. Walay laing nag-inusaran. DJ Oniyog ng Bayan. Oy, Sabadoron! Happy Sabbath Day sa mga Seventh-day Adventist, ha? Pero, Katoliko, baya akong dako, pero respeto nako para sa inyo. Happy Sabbath Day! Og sa atong mga kahilaan, kinaaron usab mga higalas kabukiran, shout out sa inyong tanan. Welcome na usab ang igsuon din sa tuang tulumanon ang programang Gulong ng Bala. Laing sugalan na po mga palaga at tigar pagtigar. Mausaon sa may inyong gihuwat na mga igsuon. Volume na ang mga volume sa inyong mga radio. Imbayaon na ito ang mga higalag, maayong adlaw, probinsas Bohol. Maayong pagpaminaw sa tanang mga probinsya. At dinhi sa probinsas Bohol, maadyong pagpaminaw sa inyong tanang. Labi na usab mga higalas, Camiguin Island, Misamis Oriental, Lalawigas, Bukidnon, Zamboanga del Sur, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Sana sangpit ka mga probinsya kung sakop ni anang maong ang mga lugar, mapurok man, mabarang.

Andito na naman ang inyong nag-iisang DJ ng bayan, ang DJ nga sabaan, DJ nga lamion. Muda o programa. Ay, kay baga balangga.

0: shout out po sa inyong tanan. Ay, pag-texan mo, oy, og magtimbaya mo. Imasad mo, managad na ako.
1: Ay,
0: mauwa mo, ano, mauwa mo mo. Mata, magkita ay. Cha! Pag-text mo, diha, huwag aso mo na minaw. Mga tapular, masakay mo mo text kong programa, eh.
1: Ay, ay,
0: ay, kapala ka, basag dagag mga retext na rin, mabasa lang, kira na ako.
1: Ay,
0: pag-text na mo, mauwa man mo. Ay, mo kapala ka, wa may uwaw. Wa po ko'y uwaw, og baga mo na, mas labaw po kong baga og nawang. wala kayong hiya, wala rin akong hiya. Lahat tayo, walang mga hiya. Dire lang mo, text ako ang hotline B. O sige, kuha akong hotline B, rundi ka malimot. Sa pag-text everyday sa kong programa, ha? O sige, sige, kuha ng cellphone na may pagdali ang pass na yun! Aron makuha ninyo akong hotline, ha? O sige, sige, ang pass. Magpaabot ko. Ayo po, paglangay kayo. Sa kauras na naman akong programa, dugayan kayo magkuha ang cellphone niya. O papilapis. Sige, pagkuha na, aron nga masave ang hotline. Tuwaan na, nangita ng cellphone. Tuwaan na lagi. O, anak, nakalimot, naka! Ah, sige, butang na may mong cellphone. Hoy, naras sa mong kamot! Mula gina lagi, pagkalimtano na lang yun. Listen na ganding

0: kasi pangalan ni mo.
1: Ayaw!
0: Sabi mo, kanta ko, ako ay isang model.
1: Ayaw!
0: Dirikilid sa Watson.
2: Magandang hapon po, DJ. Nakakatuwa po kayo talaga. Kayo, tanggal

At Las Vegas. Grabe ka na, Ganso. Napulo na akong cellphone, oh. 981 messages. Okay. Salamat kayo mga texter. Kanaagin mo kanunas kong programa. Kanang inyong mga mensahe ninyo, ako ginang basahon. Di mahimo gin ako basahon. Kaya basin unja mga palangga, sakto ang inyong mga tubago na amoy mga orders at mga products. O, di nang tabag lang eh. Kaya basin ulim ta na to si Tatay D. Kinaan na ba nila sa ubos? Oh? Nana sa ubos si Tatay D, mga palangga. Atong tagaag o higayon nga atong mahinabi. Tatay D the second. Passou!

sa inyong lahat. Araw kayo, araw ngayon ng Sabado. Alam mo, hirap na ako dito sa ICC. Gusto ko nang umuwi sa bahay, matulog, kumain ng ulam ng Pinoy. Yung panglasang Pinoy na ulam. Alam mo, miss ko na rin kayo lahat. Ayan ang totoo. Pero wala akong magawa kung hindi pa ako palabasin ninyo dito sa ICC. Kaya gaya ng sabi ko noon, hindi ako tatakas sa gobyerno. Almost 6 years, ginawa ko lahat na naging presidente ako ng Pilipinas. Ginawa ko lahat upang maprotektahan ang mga kabataan ninyo. Ito na ang sukli ko ngayon. Mauna ni ang resulta sa ako ng pagserbisyo sa bayan. Kung alam ko naman na ito ang patutunguhan ko, gusto ko sana sabihin sa inyo, hindi na sana ako tumakbo bilang presidente. Kung pakulungin naman ninyo ako dito sa ICC, hindi na lang sana ako tumakbo bilang presidente. Pero dahil sa inyo mga kababayan, ginawa ko lang. Tumakbo ako kasi sabi ninyo tumakbo ako kaya nanalo ako. Bakit ngayon andito ako? Wala naman akong kinurap na pera galing sa kaba ng bayan. Yan lang pagtugas ng mga adiktang. Ano bang gusto niyo? Kayon tugisin patayan ng mga adik na ito? Kaya sabi ko, kung takot kang pumatay at kung ayaw mong gustong mamatay, huwag ka na lang magpresidente. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Namatay! Ako mangay magguanan eh. Naratay, pito-pito coffee mix tay ha, pito-pito capsule. Imo na natay. Pangapi sa detay ha. Maraming salamat, mga kapito-pito. Okay, basa tag mga Dizoon nyo kung say maayong buhaton sa dili makatulog. Na kumuon ay number one karon nga problema sa mga tao dito sa Pilipinas. Ang dili makatulog tungod mga palangga sa overeating, no? Sobrang labis nga sige nalang kaon-kaon o mga unhealthy food. No? Makakost na sa gitawag mga palangga nga mas stress imong utok, mas stress imong ugat, mas stress imong heart, mas stress ang imong lawas. Mauna nga, walay igong rason, igsoon nga maay imong tulog. Kabag imong tiyan, magpalpitate ka, grabe ni mong sige kaon ng mga unhealthy food, overeating. O niyang uban pa yun, tungod sa sige inom og mga alkohol, mga ilim nung makahubog, hinungdan nga dili ka makatulog. Ini kagabi eh. Magmata kag alas 12, matahong kag alauna, di na dadyon kakabalik og tulog. Muna problema sa mga Pilipino karon, labi na sa mga batan-on, makasinati na

na nga maong ang mga kondisyon sa kalawasan, bata pa gani, pero di na maayo ang tulog. Lupigan pa ka sa mong lula, alas 6 pa lang sa gabi eh, pero mamata pag alas 6 buntak. Makatulog imong lula og 12 hours, pero ang sakto gud nga katulog 7 to 8 hours raman. Enough na ang 7 to 8 hours. Ay na pasubra og 12 hours, pero man tay mahimo kay mga tigulang lami man tulog kay gulay ra man kinaon. Disiplina sa sarili man, disiplina sa kaon, pero kamong mga batan-on wa gud boy disiplina. Sige ra mog cellphone, kaog unhealthy food, naong sa mantaon mo, wa pagi exercise. Wa pagi take og mga vitamins nga puno og nutrients. Minerals, calcium, iron, wa. Naong sa man mo oy? Nagpabadlong man mo. di katulog. O sapod hinungdan mga palarangga kanang stress ka. Asa mo nagi ka ng stress? Tungod lagi sa mga unhealthy food, overeating, kakabantay ka ni Chito sa Montina. Nibayad na lang mga palangga o libo-libo. Ang akong balita mga palangga, almost 300,000 first session pa lang. Or 150,000 to 300,000. I don't know. Base ra na sa hungihong sila. Pangutanon ako si Idol Chito kung pila yung bayan. Sa first season, third season. Kada season, mga palangga, libo-libo ang bayro nun. Okay, rag na may kwarta. Only a kitang may kwarta. Unsao na to, mga palangga, pagbawi. Sa panahon kung atong lawas, mga palangga, nabusara na. Si Chito sa Montina, moon na iyang problema. Kada content niya, diligod malakin nga handaan siya og litson baboy, humba, lamian kaayo nga mga seafoods. Moon na nga grabe ang pagdako ni Chito sa Montina. Pero, kung tanaw na to siyang content o vlog sa panahon nga wa pa siya naniwang karon balik, katong grabing padako niya, pila ka man siya wa nag-upload og video, kay tuod di ay nagpatambal na siya sa si expert nga doktor. O niya, nakasinati na di ay mga palangga o depression si Chito sa Montina. Depression tungod kay ang iyang kakapoy, ikaon na lang niya ba? Kapoy ba na mag-vlog-vlog? No? Grabe mong tawag na itong imong utok ni mo, ana. Hago kay imong utok ni mo. Sa imong content. O niya, pag human sa imong content, kapoy kayo. Gusto kag relax. So, imbes kay imong i-relax, ikaon ni mo. Labi na mga palangkag. Gutomon ka, kaon ditso, kinlabi nagdaghan ka kwarta na ka. Pero og problemado, stress ka, wa kay kwarta, aw, safe ra ka. Wa makikapalit og unhealthy food. Wa makikapalit og seafood. Pilang kilo seafood? 600, 400. Tama ra ka sa stress, simong hunahuna ni mo, pero, unya, unsao na lang nasito sa Montina, kung wa si kwarta, depress siya, dili sa katulog. Magpanik na siya. Gapanik attack na siya, mga palangga. Same gihapon sa usa ka singer, mga higala. Dili na ako nganlan. Basta kay usa ni ka artista igsoon nga nakasinati gihapon, mga palangga, og kanabang stress, anxiety, og panic attack tungod lagi na sa mga unhealthy food. Minus-minus mo sa mga unhealthy food, like mga pritong manok, litson baboy, seafood, spaghetti, cake, kana mga tamis kaayo, mga mantikaon, onya, labi na mga palangga, sige kagtanaw anang mga problema social media. Sige mo ka problema na ni Anticlear Castro. Ma-stress inyong utok, way kalipay na skinabuhi ba? O mag-stress mo, mukhaon dayon mo, di mo dako, gin mong samot. Disiplina sa sarili o kontrol sa imong emosyon,
i-manage guni mo imong sarili og imong emosyon og imong utok. Kay ang nagpasunod rabaya sa tong lawas ato rabayang utok. Dili imong kasing-kasing oy imong utok. Pag maingon imong utok biyaan imong mga asawa nimo biyaan ko na. Biyaan imong bana mo biyaan ko na pag sugo sa imong utok nimo. Oh. Mao na nga ayaw gud kumpiyansa imong utok nimo ha. Oh. Kay mas stress imong utok nako. Delikado, ma-stress imong utok, mga palangga. Muna, ang akong hangyo sa inyo, limitahe ang sigig cellphone, limitahe, mga palangga, ang pagbilar-bilar, limitahe, mga palangga, ang pagkaon o mga prito-prito, mga mantikaon, o likayipon may gala ang sobra-sobra nga kaon. Kay makahatag ka na o di maayong epekto si mong lawas di mo. Mas maayo mga palaga ka ng tambok, labitaw ka ng tambok, kakaroon.

Kulay nga dali ra matuna or makabawas mo everyday, inom og pito-pito herbal capsule aron makuhaan ang mga fats, aron mga palangga, maalod ang mga fats, mahilis ang fats, makabawas mo everyday, inom po na yung pito-pito herbal capsule aron mga palangga, dili igsuon makalitan imong lawas nga ma-reduce ka. Inom mo og herbal capsule nga pito-pito aron igsuon maprotektahan, aron dili makalitan o gusto mo magpaniwang, magpaslim. Ana ra ang technique ha, walking, cardio exercise, sayaw-sayaw, mga abutan na to, mag-walking mo mga 5,000 step o sunod mga adlaw 10,000 step good, no? Gwapo na mga palangga. Unya kaon og gulay, kaon og mga kapayas, no? Aron bawas adlaw, unya malunggay, ana gwapo na prutas-prutas, unya tunga ra gud sa baso ang inyong kanon mga palangga. O 1/4 sa baso kung nitimbang na ka og 70 o 80. Maka na ha. O niya, ampo gyud sa kanunay. Maka'y importante, ampo gyud sa kanunay og maging positibo sa buhay. Aron mahimong epektibo ang imong mga buluhaton sa buhay. Again, walay epektibong mga buluhaton para sa imong kagalingon kung wa kay disiplina sa imong kagalingon. Walay epektibong pito-pito nga herbal igsuon kung kamo badlungon way disiplina sa kaugalingon. Mga bata, Mimo Pro Plus ang para sa inyo ha. Igna inyong mama, mama, palitiragog ko og Mimo Pro Plus for kids kay gusto ko, mudako ko ma. Gusto ko nga manormal akong lawas na ko, dili ko malnourished. Namang sakto akong lawas. Bright, daling makasabot, lamila kating klase na. Mag-ino mga bata og Mimo Pro Plus for kids. Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear DJ Onyok. Una sa tanan, DJ, maayong adlaw ni mo, DJ. Ako di ay si Totong, nagidad og si Tintayono Anyos, DJ. Retired teacher ko, almost 40 years ako nahimong teacher, DJ, o guro. Dinhi ko, nagpuyo, DJ, sa SM Bohol. Pirmi ko maminaw aning imong programa, DJ. Wadyo ko'y absent sa imong programa. Mas aktibo pa ko.

titid ko maminaw ni res imong programa kaysa anang social media. Di ko ganahan aling gunggungan ko. Lisod na ng tiguang DJ kay para di nataganahan ng mga problema. DJ, gisuwat na ko ni dili tungod kay panghambog. Amo abi ni mo DJ. Kanang wajud ko kasuway og minyo. Wasag ko'y anak sa gawas. Pure good ko nga ulitaw DJ ba? Ang ako lang DJ uyab-uyab ra. Oh, uyab-uyab ra. Oh, kana bang lingaw-lingaw lang ba? Di man sad pug ko bayot DJ. Pure good ko nga lalaki. Ang ako mang good DJ is makatabang ko sa kong pamilya. Ang ako at DJ, mapahuman ako ang akong mga igsoon nga nag-eskwela kaniadto. Mapahuman ako akong mga pagumangkon. Ingon ana, DJ ba, ang akong misyon. Karon DJ, na ay nagsulti sa ako, DJ ba, nga magminyo na kuno ko, mientras nga buhi pa. Ay gamay na lang ko no ang akong tuig aning kalibutan na kay 71 na ako. Bisan 71 ako DJ, di lang panghinambog na ako'y unom kabuk uyab DJ. Magpuli-puli rag are diri sa balay. Na ay Lunes, na ay Martes, padulong Sabado, pahulay na ko ng Domingo. Di man san makaya DJ o kapilo na kong Domingo. Mana unom kabuk akong ugkarong DJ. Na ay tulo kabayot, na ay usa ka tumboy, og na ay duha ka pure nga dalaga. Di ko ganahan na ng single mom DJ kay grabe ka hard. You know na DJ, aron masabdan mo ang tanan. Ako ning sugdan sa sinugdanan. Ganina ramang ko nagsugod na pan ako gisugdag drama. Mauni ang mga panghitabo, DJ.

0: sana.
1: Ikaw, dili ka magpalabi o inom-inom. Kay mong lawas di mo dili na makakaya, babe.
2: Ay, sorry, babe, ha. Oh, you know na. Ay, it's okay. I'm fine.
1: I'm fine, I'm fine. Kadiyo. Kung, tao ng prutas, oh.
2: Ay, wala pa ko'y gana. Hilutas ako, babe, kailain kayong akong paminaw.
1: Maulag yun na, babe, ayaw palabi sa'yo. Hoy, ayaw pabuyag, baki tigulang na ka. Naunsa man ka nagpabuyag, bantawan ka, babe, oy. Babala ka rin ba dayon ko, basta. Magsakit ka, magluya ka. Magluya sa kong apil.
2: Ay, susuri na. Eh, pakikuha ako sa pito-pito linamid oil, babe, kaya magpahilot ko ni mo.
1: Mga piman ka ka.
2: Ay, hilutas ko daan. Kaya mga pikog pito-pito herbal capsule.
1: O si capsule, kape nga. Pito-pito coffee.
2: Ay, gibunga naman yung tiguan. Inugumaghilot. Mga pikog pito-pito coffee mix na yun. Inom ko pito-pito capsule.
1: O sige. Amin mong haplas kibutang.
2: Ay, nagugkasuko. Kaya musamot yung akong sakit na ko.
1: Matang pre, nakangkang lang malagi ka pre.
2: Ay ambot na di pre, ay kikapoy naman guro ko pre.
1: O sige kapoy oy, dagan magkali kag chicks kita di asumbay.
2: Ay, maramang good gapon pre. Ambot lagi ay, lisod na ng tiguan atong batanon pa murag makakaya pamanta. Karol nga medyo idad-idaran na. Murag, kaingon ko kung kagulingon nga murag panahon ni kasiguro niya para mapahuway.
1: Sa'yo, pahuway sa'yo mong pasabot pa, pahuway sa dayon.
2: Ayaw po, nasimba ko po pahuway sa dayon. Kanang pahuway na sa gugma-gugma ba? Uno, mangguni kabuok akong uyabron preho niya, naglibong na ko pre ba? Kay pulos para ba ni, grabe good. Unya, adlaw-adlaw, yun ba nga magatuan sa balay? Pero okay raman ako, pre. Ay, malipayon man kung makakita ko aning akong mga pinilangga.

0: Oy, Maria, ali ragod, kinsa maning imong uyab ni mo?
1: Nakailara ka niya, ma.
0: Tinood ba ang balita nga idara na nimong uyab ni mo?
1: Pilagi na imong edad, ma.
0: Akong edad? 68. Ayaw kong ignag, mas magulang pa na nako. Listen po, magpapa ko anak. Gebasin toon o pareha ra mag-edad.
1: Magawang sa gamay, ma.
0: At an awar ra, oroy. Hoy, pakauwa lang yung ka, ha?
1: Ma, dili man ipakauwa ang ako, ma. It doesn't matter. Ang gugma, wag yun na mag-matter sa edad.
0: Tinood man, ha? Pero kabalo ko lahi mong habol.
1: Lasasin maugunlan, habol yun. Habol ako makwarta.
0: Maode, nga dagan kag pangdalong sudan dire.
1: Maiyang rift niya mapuno yun ang sudan. Na ay mga chicken, na ay mga baboy.
0: Kini imong gipangdang ang mga lamian nga sudan dito nagikas siyang bay.
1: Abi ni mo ma-retired teacher ni. Takun nagtigom sa iyong bangko.
0: Mauba! Mauna yung permi ko na mataga-agwarta!
2: DJ, kanang akong mga uyab, DJ, tinagaan ako na agwarta. Naamang gugoy kalubihan, DJ. Tulok ka ektarya. Naasag ko'y negosyo gamay nga isdaan nga gipamanage nako sa akong mga kaliwat. Muna nga kada semana magdawat yung goog kwarta. Higda-higda na lang ning tiguwang di jiba, magdawat-dawat na lang ni kwarta. Mauna nga naingunana ni DJ, oy nga unom kabuk uyab na Lunes, Martes, Merkules, Webes, Bernes, Sabado. Way labot ang Domingo kay painting pahuway na nako. Ay, yung mga higayon din siya nga, mapulaan ka na ba? Kay tulogo ni Kabukbayot o sa katumboy duha ka pure dalaga. Kanigang dalaga din siya mo, grabe gina ko gisuportaran. Pinalitan ako ni Ogini ang flash screen TV. Kaning bayot din siya, masugot manig di tagagkwarta kay kita may buhion aning. Pero wa man ko nagpabuhi aning tulog ko bayot na ko nga uyab DJ. Pero di kayo na sila kapangayog kwarta kay sa ilaha, sila'y mubuhi. Kanya kinig yung tumboy DJ, kining usa. Palaki-laki rin DJ, pero haod gini. Haod ni mga tik na ko DJ ba? Ilaron ko nga nagsakit iyang mama. Na ikausay DJ nga iyang mama ko no nagsakit na ako na'y diabetes. O niya, na ako na'y operasyon. Nagkaingon ko nga, nga nung operahan man nga diabetes, mangka. Abasin siguro na iputlon. Naglibog lay ko din sa kilalahi ang rason na ako na'y gining 20 mil. O niya, naapo ko'y 5 mil. Kitagaan ko na ko sa disyog 30 mil. Tagaan ako sa 30 mil DJ, pero paghatak po ito na ako sa 30 mil DJ. Buwan kapin ko na ko to DJ, nga tigom-tigom, kada na ay income mo abot, hulog na ko. Ako na yung gihatag siya, ha? Human sa 1 month kapin, hindi man sa nako makaya DJ, kay unong bene sila kabuok akong gisuportaran. Pero kinintumboy, naghatak ko 30 mil. Kaya mama ko no nagsakit, samtang na si nagdrive-drive ko sa kong sakyanan, na malingki. Agoy din si nagsabay, may pamalingki siyang mama. Akong giignan niyang mama din si nga, Mader, ingon rabay mong anak, Mader. Kidiabetes ko no ka. Perting sigas ang mata din si on sa diabetes. Oy, nga waman taong ko'y sakit. Nakita na ko yung mama din si nagdapon og ugdala. Burag kini ang ng grocery din si burabitog kanang ahintis bugasan. Nagpakarga din si og 20 kabuok na tagtunga sa akong bugas din si. Ingon ko nga saan, ninam mo ng bugas. Ingon sa din si inegosyo. Akong giingnan kinsa may naghatag nimo kapital ingon sa iya kunong anak katumboy kay nakadaog kunog luto.
0: Ayaw!
2: Kuwain taon kahibaw ayang mama Dizeng, ako ang tantong kwarta. Pero sige na lang Dizeng, ang saon man. Leso lagi na nakapahimos na Dizeng tumboy sa kasing-kasing niya. Mauna Dizeng nga charge to experience na lang siguro ning aho.
0: Ayaw!
2: Na pagikausa DJ kining usa ka dalaga niingon sa kuha DJ nga
1: love do na kay sultin mo
2: aon sa mana love
1: love okay ra ba sa imo nga tukura na to ang akong mamagbalay
2: ha balay awa balay balay imong mama love.
1: Sige na, love. Kabulo ko manggiloyin ka. Gusto lang ako tukuran ako mamagbalay. Dili ko gusto nga mag-abang ni.
2: So, nag-abang lugar ang imong mama?
1: Oo, love. Nag-abang akong mama. Akong papa. Wala na.
2: O, sir, wala na?
1: Patay na akong papa.
2: Ay, Ginoo, kung anong wama ka nagsabang, wala naman dahil imong papa ni mo.
1: Maulo na kini mo, love, kita ko na kayo kagdabang nako.
2: Condolence.
1: Salamat, love, ha?
2: Wala may kikinahanglan na makatukot gamay lang siguro nga payag, eh. Naganpain taong kung obligas yun.
1: Mga 80,000.
2: 80,000? Samantang ko mangitag 80,000. Sige, pero hangyo lang na kunin mo. Sa sinta lang sa kumahatag ang 20 pagkasunod buwan na. Okay ra nimo?
1: Okay ra love.
2: O sige, asa man adapitan ang imong papa nimo gi kuan bigi lubong kay abisitahon na to aron nga makampo ta.
1: Ayun na love. Ayun na kilayo kayo to siya.
2: O ba? Kadjot lang kay kuhaon ko ang kuhaon ko ha. Kuhaon kong kwarta.

0: Oh, naroo. 60 mil, sunod buwan ng 20 mil, ha?
1: Love, ikumpleto na ni Love.
0: Ay, di bagat.
1: Sige na, Love. Sige na, please. Bayaran rinin ako.
0: Oh, sige. Eh, sa kasot lang, tungagan ako nag-20. Di palang teka pinangga, matang, di gano'n siguro teka. Ah, sige, sige, huwag lang dia. DJ Onyok! Kahatag yung ko, 80 mil, DJ. Lano pa numunta na ko tong kwartaha, pangdugang na po na ko tong negosyong, Lublakan, DJ ba? Tulo kabuk negosyo na ko karon, DJ. Sa merkado, onya ang ikaupat kini akong kalubihan. DJ, habigin ako, DJ, nga patay na yung papa, DJ. Nakitaan ko na ko, DJ. Nanipalit og sikanhan nga motor, DJ.
2: Ay, ay, angay, angay, angay!
0: Ang iyang amahan.
3: Ang lahat.
0: Lami kayo sudan. Naaman rin sila'y balay, DJ. Atik-atik raman ito kong uyap.
3: Sumugaloko kahit...
0: DJ Onyok, unsay angay na kumbuhaton. Padayon pa ba ko magsigighatag bisan giilad na ako?
3: Alam kong talo.
0: Palihog, DJ. Tambagi ako kaya naglibog na ako. Humok mong gugog kasing-kasing di unsay hangyo ihatag na ako. Pero pagkahibaw na kabinuangan ko, wala raman sa ako, DJ. I love mong na ako sila. DJ, palihog, tabangi ako. Unsay akong buhaton. Bayong adlaw kanimo.

sa umaga. Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Gipa ila-ila na giyod nato ang pinakabag-ong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guban pa. Ako ang inyong ubos na higala, makabayan Jage, basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino, mag-Memo Pro Plus na! Padayon sa pagpaminaw nini nga maong stasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa ato mga pinalanggang kabataan. Ug para sa mga nangutana kun asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids Syrup, text o tawag na dayon sa 0985-295-5863. Usmunta, 0985-295-5863. Mga mami og daddy, karon daghan na kayo og supplements sa merkado. Kada brand nagaingon nga complete, best og number one. Kung kita magkumpara, kasagaran nga multivitamins sa mga bata, basic ra ang sulod. Usually, naginay vitamin A, vitamin C, o siyempre sa gulan og zinc. Mayo man na siya sa general immunity o growth support. Pero kung ang ginikanan, gusto og mas holistic nga support, labi na sa brain development, diri na makita ang kalahian sa formulation sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Na lamian gid ang flavor kay strawberry man. Ato ang tanawon ang kombinasyon sa ingredients. Duna na'y vitamin A, vitamin C, zinc, duna pa'y DHA, taurine, bacopa moneri, centella asiatica, with omega-3 pa na, nga good sa heart health o sa brain development. Ang vitamin A suporta sa vision o immune health. Vitamin C, sodium ascorbate, immune support o antioxidant protection. Gentle na siya sa tiyan sa itong mga kabataan. Ang zinc para sa kining growth, sakto ang ilahang pagtubo, no? Appetite support para gana mukhaon o immune function. Kining tulo, kumon sa mga daghang supplements. Dinhi na tumakita nganong angay pilion ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Ang uban nga brands, kutubra sa immune o basic growth support. Apan, kung ato ang tanawon ang mas comprehensive nga formulation sa Memo Pro Plus for Kids Syrup, nga dunay DHA, importante kaayo sa brain development sa ato mga kabataan. Taurine, suporta sa nervous system o overall cell development. Bacopa Moneri, traditionally nailhan sa memory o kining focus support. So kung nasa ka nabitong sa skwela niya, no? Nindot gid ang iyang pag-absorb sa mga lessons o naka-focus gid siya. Centella Asiatica, traditionally nailhan sa mental clarity support. Angay gid kaayo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Dili na tumakita na dili lang kay lawas ang gisuportahan. Apil na gyud ang brain or brain development. Balikan ta sa atong nahisgutan kaganiha mga mommy o daddy samtang sa Memo Pro Plus for Kids Syrup nga hatod sa Melvin Food Supplements Distributor. Advanced Holistic Formula mga kaigsunan alang sa immunity, growth, brain development support, memory o focus support, vision support, tinaw, gini lang pananaw kanunay, o antioxidant protection. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, doon na kanay strawberry flavor, ganahan gina nga itong mga kabataan. Available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali mga mama papa, kay mommy o kay daddy. Aron maka-avail ka sa SRP nga introductory price nga 249 pesos, mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga momshies o kay popshies, kay nanay, tatay, kay mamag papa. Alang sa mga pangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag na sa 0985-295-5863. O sumunta, 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon ng maong programang Mommy Knows Best. Dinhi lang sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Ako ang inyong makabayan JJ, basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino, mag Memo Pro Plus na.

0: Okay, mga silingan, wa naman tayo oras, mga higala, rung magparayong sunahan. Salamat! Dagang salamat sa Mimo Pro Plus Burgis. Dagang salamat sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Max. Pito Pito Mineralize Drop. Pito Pito Linamid Oil Hot Extract. Pito Pito Relaxing Gel. Mapalit sa mga butika, sa inyong mga lugar o diniusap sa mga istasyon. Kung asa mo na minaw. Party time! Salamat kami igsoon! Huwag ba napunta po hon sa mga oras o susamang istasyon sa Bandung Maneron o huwag ba sa Lunes di ay? Ako na lamang mag-iingon sa tuang sinder. Kabalo ko sinder, sakit yun para sa iyo mo. Kaya binuangan ka sa ubani mong mga kauyaban. Pero dili na na sala nila. Sala na na niyo mga naman. Ulo mong kabuk-uyab ni mo.
1: Ayaw!
0: Grabe na sa gay panghatag sa nasa uban.
1: Ayaw!
0: Muna gingon nga, dili unta ka mailad o ugaling. Muna gingon, dili unta ka mailad o ugaling na kontento ka.
1: Ayaw!
0: Dapat kontento ka sa buhay, kontento ka sa imong pagka, kanang edad na ni mo nga, kinahanglan na kang mo relax. Pili na lang ka ng unom asa napita ni mong pinakamahal, pinakalab. Dayon, dako ka ng sala imong gibuhat ni mo. Diba? Ang kwarta, makita raman. Ang kwarta, makita raman. Pero abin mo ang pagbinuang sa tao, nakatatak na nga sala sa Ginoo. Unom kabuog ang imong uyab ni mo. Diba? Naay pang Monday, naay pang Sabado.
1: Ayaw!
0: Di o pang Domingo.
1: Ayaw!
0: Kuya, wag tripping ni mo tayo eh.
1: Ayaw!
0: Advice na ko ni mo tayo. Pero kung kaya pa ni mo sustintuhan ng unong kabuhok, go ahead.
1: Ayaw!
0: Pero ayaw na pa ilan. Oh, kinanglan yun nga, waisag ka sa kwarta. Kay diha man ni mo makita kung kwarta ba ilang habol o gugma ba. Karalang sa'yo, nagang salamat tatay. God bless you, tatay.

0: Yes, money pinakamahalaga. And syempre, ang imong mahimong partners kinabuhi pohon, musunod ra gina mami laki. Oh, musunod ra na dito kay pag makita karon nga maayo ni siya, buutan ni siya ang si trabaho nimo nya. Tanan tong imong mga experience sa una, gamiton po nimo sa ikamayo. So, puhon, basi makita, ragyong ka o kining...
1: para nimo.
0: O, kanang mga babae, o lalaki nga, kanag yung tinud-anay, gilba, sa imong ha. Makita, ragyong na, puhon, basta kay, importante lang nga, imong bag-uhon o sa imong environment.
1: Yes.
0: Bag-uhon sabi, may imong kanang imong panglantaw sa kinabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Kay para puhon, nagi mo abot po nga maayos sa imong ha. Ngorgyo na ako, makita niya nga, pwede nimong buhaton, mami laki.
1: Thank you very much, Captain Jake.
0: Kanang gugma-gugma ninyo karon na sakitan ka normal ra na kay pareho man mo og ganang environment po niya. Katong lalaki sa tanaw na ko, di pa gyud to willing nga mag-settle down.
1: Mm-hmm.
0: Dili to siya willing kanang seryosohay nga relationship sa akong tanaw.
1: Mm-hmm. Kasi syempre sa
0: na-enjoy mo na yung life.
1: Oh.
0: Na-enjoy na yung life nga bisag kinsang babae ang ubanan, nga ginabayaran pa siya.
1: Oh.
0: Oh, so na-enjoy. Oh. Na-enjoy na yung kinabuhi and dili pa po siguro siya gusto na magseryoso sa iyang gugma-gugmang aspeto sa iyang kinabuhi. So, mo ito yung naingon nga, dili, wala mo kung nahihugba ni mo. So, you have to accept that nga, dili, good mao pa, dili pa tama. So, hopefully, makarecover lang kasi mong gibati ron and change your environment. Very important yun na siya sa mga tao nga nakapalibot sa imo ha, usba ng tanan. Kay, dako kay nagkalabutan in terms sa imong pagbuhat og desisyon, in terms sa imong prinsipyo, in terms sa imong panglantaw sa kinabuhi, dako kay nagkalabutan. So mo na ingon nga uban sa napulo kapalahubog ikaw gyud ang ika-11. Ana ra gina uban sa lima.
1: Oh,
0: uban sa lima kag sugarol ikaw ang ika-6. Mao ra gina istorya ha. So mo na ingon ako si mo na lahia imong environment. Lahia ang mga group of people nga imong ginaubanan. Ayan. So daghang salamat og may adlaw. Wala tay oras, mami laki. Si Manuel Hinaro na minas ng programa diha sa Visayas ng Tagan, Bukidnon. Ako po si Captain Jake.
1: At ako naman si Mami Lucky.
0: Ayaw kalimot sa panultihon nga mali-mali nga tama-tama. Ana ginakarunay. Gabay gina nato. Di na nato nakalimtan. Kay mao gina importante nato nga guided ta sa atong kanunay nga pagabuhaton. Pagkamali, ayaw naglaob nga mali or mahimong tamang resulta. Pagka mali ang imong ibuhat, ipundar, gitano, mali gid po ng resulta na.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Tama ang buhaton, niya bahalag mag-antos, kay tama man ang resulta. Kaya salamat ito ang programang Love,
1: Sex, Marriage and career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: At ako si Mommy Lucky.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Hi, kalami on tay kapi-kapi ron oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo oy? Kainom mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay ha. Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C! Makaayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninom siya mo, ni amo ang produk ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C! Capsule of coffee. Tanang produk ko sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C!
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kag half plus, mauni amang gamit.

0: Law, epektibo ba ito pa?
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: The time now on FMR. It's 3 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Mga kaigsuunan, maayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: Ma-share po ninyo yung ating live stream ngayon para mas marami pa po ang makarinig ng ating magandang usapan pagdating sa Green Co-op Initiatives ng Tagum Cooperative. Ayan po, and sa mga nakikinig via on air, if meron po kayong mga Facebook accounts, please follow us. Hit the like button para updated po kayo sa mga latest developments ng ating kooperatiba. And of course, ay ma-notify po kayo sa susunod nating mga programa. And of course, ako po yung inyong lingkod. Sana naman ay masama nyo kami sa susunod nating programa, same time, same day, dito lamang sa ating programa, ang Tagum Cooperative, Tubag sa Panginahanglan o Giya sa Kauswagan. Kasama natin ang ating Vice Chairperson of the Board, Director Monica El Salido. Kaway-kaway sa cameraman.
1: Hi!
0: Ayan! Ang ating Communications and Education Department Manager, Ma'am Algie Omega Cibula. Ayan! Ayan, daghang salamat! Ug dalaygon ang Diyos!

klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Handa ka na ba?
2: Welcome!
1: Ito na, magsisimula na.
3: Ayaw na ugdo gaya, kaskasan ng gitara.
1: Ang FFMR, Tingog Lukas!

0: di ko mabuhi o mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa? Ay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by Mayor Manuel J.R. Zamora.
18: Hi, Dong. Ginan, kikunin mo ka ikaw, klaseng dili magbabad long. Kate, kabuutan ni muna kugihin mong gamhan.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes!
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa Neem Guayaban Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw Laban lang Go for health Go for life With EXL
2: Makabuhay Mahalagang paalala Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot At hindi dapat gamitin panggamot Sa anumang uri ng sakit
3: Di na mapugnan Ang pagsalig sa katawhan Sa Magnum C
4: Luwin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum si Makayog at saka kwa nasa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum si. Magnum si, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum si, gigamit na mo pansa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum si. Dagang salamat, Magnum si.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ayaw bet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Elson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Taloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: sachet of butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
10: Kuya Dodds Bronchoid. Ang Kuya Dodds Bronchoid, alam na niya itong mga tao na nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dodds Bronchoid, ako kayo na siya ikatabang. Labi na po niya itong mga tao na kusog kayo mo tabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide. Nadako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodds Bronchoid, dako kini siya ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodds Bronchoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tatong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mubalik kabasko og kahimsog ang ilahang baga. Kanunay og inom sa Kuya Dodds Bronchoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kay nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodds Bronchoid, alang yan tong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodds Bronchoid Herbal Capsule.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio, favorite music radio.